Idris Azali na kampanya mobimba ya secret awa na Congo nzambo yo ngai ke yombo na zosalela apambo na ye